Ele keberu ena mata baku epe pepura mata wana bibiruwa. Toluani le ati ekure ayia tamu tukte do simure. Ofi dire sole sori o kusi pekare lurishi. Tario kuri o kio luwalo tapi tario tusi bibi mare. Eri toni a wami mati a yafufu. Eri tiko kuya kore sake dia sante tiko simure. Oniyo ri kuba. Aya, ini a teacher, very rare Jacob. Et me ori isu kenyi nono, ki agbe isu kenyi dekwa gira ye. Ki oba, ki o wole wata ni oba oku. Lua ti o le ti o lakara ni oku.

0: oni o je ipade ma ni gbagbe ah inu mi si dadu tori mi ti gbadua le mo si tun gba gbogbo iyanu to lo n fe fun mi lojo yen ko fi be mi ko fe yin ko so gbogbo ibukun temi di ibukun ti yin bi wo ba rona lo woni o je kun le ti lo olohun ba nbo ba se mo se lododun niyan an gbogbo eyan omo olohun generally ti mo le gbe omo wa ni odun to koja te ti bi omo lowo o gbo omo re wa dupe gbogbo eyin ti mo le ko le lodun to koja to ti ko e nbo ninu ipade agbara ma wa gbadua fun ipele eyan meji la mi engineer e ja mo wo film aye Jonah Ibo ba se n ba bo
1: ese bibeli ti won gbe si o ni mo te batisa to pa kadara mi da aseyan le rin ojo meta ni ojo kan aseyan le se nkan 30 years laarin odun kan ah se bayi ekipe emi yiyara bolu mi sit down emura nbi gbogbo eyin te ma claim emi legbe afi ko ya gbadua yi ti emi yi bayi le bo sara aburo olohun bo yo ya o Jonah si bere si wo ilu Nineve to to irin ojo meta ni irin ojo kan and that is what they call wisdom for divine speed. You can't explain it. To ba se loju awon aye loju awon Yoruba loju awon babalawo won lo ti fi kanako sara se mo je npe kanako awon baba ti o deni mo nje o deni baba mi. My father was an hunter ogboju ode ninu igbo aje irun baba to bi mi lomo awon baba won deni won won gbowo so ti won ba fe rin lati Ibadan lo si Ife tabi lo si apure nbe yen won so nkan mora in ti won ba so mora yen so nigba ti won ba fi di owo oro le won ati wobe enikan rin lati Eko lo si Abuja nigba ti Buhari wole eyin wo le ranti o rin fun 31 days to ba rin lati Eko lo si Abuja wa lo 31 Eko lo ti gbera but to ba de kana ko mora igba ti o ba fi dale ola yo de be so to ba de be bi se rin yen yo pada rin fun odidi osu mefa ti ba ti nsun yo ma rin ni esu oni ori ofe olon nikan lo lori ofe e ki gbe jo yato si ten to joko ti olore ofe sogo

0: orun lo wa dide fa aye re
1: amen
0: awon ni pa wo eniyan ti ma gbe owo eyan soke awon orun lowo ti ma saanu eniyan awon laanu eniyan ti ma gbe weni ru loruko jesus o ya lo pade e
1: amen
0: lo su ke sara o ma pade e
1: amen
0: ah bo so fo pe o si ma san
1: amen
0: o ma pe e
1: amen
0: o ma san sowo
1: amen
0: a san sola
1: amen
0: wa san je legbe re lo
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ase mu be
1: amen
0: ko le yi pada
1: amen
0: omo ra dide
1: amen
0: yo de ba nu pade
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: lase to mo
1: amen
0: lase te mo
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: oruko mi yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality tori yo wa ni baremu ibiobi airport area ni ilu ibadan loruko jesus wa ranu gba
1: amen
0: oni lojo anu o ma ranu gba
1: amen
0: olorun anu pa fanu be wo
1: amen
0: Wednesday akoko re o ra anu gba
1: amen
0: loruko jesus o so ape o
1: amen
0: lekun anu ma si
1: amen
0: lekun lowo ma si
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: bo rete laaro yi aro e ma ni agbara sa kiri pe aro yi ma ni agbara ipade agbara lati se bi oba o darapo mo Bethsaida gbogbo branches wa pata ni ipade ti ma waye o mi wa o mi ran lowo mo so fun wa pe a o ma ti kiri o a o ma fi ororo sinu ohun mi na gbo eleyi mo se le ati majemu pe a ma fun yin ni mantu a o le pe lana a ma lone ojo anu ojo Wednesday gbogbo eyan pata lo ma gba mantu sugbon o lati ka sam 4 si o mi re ko to kuro le sam 4 ye ku wa nbe tori pe o mi yen ni ba se pelu mantu ta fe fo tewe bayi loruko jesus o ma ri anu gba
1: amen
0: o gboro pade ran lowo ororo ye ti nbe lo gbogbo awon alufa patapata loruko jesus o kan ran lowo
1: amen
0: wa kan ran lowo
1: amen
0: bo ba ti de ore meji agugu so pe se bi oba lo nlo ko se ti o mo be loruko jesus o ma ri ran lowo la
1: amen
0: wo ri ran lowo
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: mo ti kede lana mo to nkede e ba mi so gbogbo awon omo olorun ta jo mo npade ninu fu ape e so fe yan meta so fe yan meta so fe yan meta so fe yan meta pe ki se ipari osu na ma se ipade le on the 16 17 18 la ma pade ni lufu ape Wednesday Thursday and Friday eni kan gbo mi mo so tele aye ma dide la
1: amen
0: aye ma dide ni
1: amen
0: aye ma dide ni
1: amen
0: aye ma dide ni
1: amen
0: aye ra dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni opolopo Thursday ati Friday bi rola in wa ni igado lagbara olorun eyo ma wa nbe a pade a gbadura gbogbo to ba wa nbe pata ni ma fun ni mantu ni ola ha gbogbo bi ko ati reju loruko jesus o ma ra anu gba
1: amen
0: ba na owo re so waju na owo re so waju gbogbo adura gbogbo eyan omo olorun te so re majemu lana ati te ma so re majemu ile ni etewo dada loruko jesus owo idowo ibukun
1: amen
0: o dowo ola
1: amen
0: o dowo ibukun
1: amen
0: o ti le dowo iran lowo
1: amen
0: awon fa soke
1: amen
0: awon fa soke
1: amen
0: awon fa soke
1: amen
0: awon fa ye soke
1: amen
0: awon fa mo re soke
1: amen
0: awon fa mo re soke
1: amen
0: wa kuro laarin eniyan lasan
1: amen
0: laarin ologo were awon fa soke
1: amen
0: jade kuro laarin wa
1: amen
0: wa je oloke
1: amen
0: ama connect e
1: amen
0: awon aye lowo
1: amen
0: ilere ase fun o
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: o de se bi eruma
1: amen
0: lo ni ojo anu anu fa osoke
1: amen
0: ko ku leyan lasan
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: tomo te mo
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: baba ti n pari mo mura niyan gbogbo eyan olo te wa ni challenge te wa ni garage ni nnpc te wa ni akala eja pade laago merin bo lati pade to ba ti mo moto lati challenge lati new garage nnpc wo moto to lo si Tipa Garage ni Akala Road to ba ti debe kan bere God Grace Shopping Complex ibe lati ma pade ni ago merin wa ti ri bana nbe o ma ni agbara sa he rabbi na kaoka loruko Jesus Omara Anuba
1: amen
0: gbogbo omo na to ba wa nbe le ni pata o ma fun ni ebu ma ko ma tuwa ma de ko roro wa iti me ti fun oni bata ba debe loruko Jesus Omara Anuba
1: amen
0: Omara Anuba Omara Anuba Omara Anuba Omara Anuba in the name of Jesus gbogbo eyan lo ni loran lowo awon okunri ti o ni ran lowo iwe awon ila koja ti won ma ri mo so lana nipa imoran ti Jethro to fun ana re Mose nigba ti wahala fe pa wahala yen fe pa ni so mo pe wahala e po debi pe o toro eku lowo Olorun a whole leader of a nation a whole leader of a nation owo re o kama e je po lori e be anare ti fun ni mara ko iyanjo ko de pe won bi won se ma se o de ko iyanjo ama ke so lo lo yan awon eyan yen o fun e lo yan won sibe sibe eru si po laye Mose Olorun lo ma fun yan ni awon okunri onuranlowo divine helpers Olorun lo ma fun yan ni awon eyan won yen mo de so fun pe awon eyan yi won ki se eyan lasan Olorun lo da won be lati ma gbe awon eyan soke mo ni olowo gangan onilo anu onilo iranlowo ko le dase o ma gbo pe elomiran olowo lowo o kan soko ji wahala ti poju ki so bo afa oba wahala lo pa ah papa wa ranse Olorun ma ro poropo awon ranse Olorun la they die before their age kilo fa ta fun ku be wahala ti poju ko seyan to ma ba won ibi to ye keyan ti dipo won kan ba won sise kan ran won lowo won ni reyan awon fun awon na lo ma lo be wahala won laala won yi ki je ki opolopo emi ranse Olorun la lawon kogun e ba ri pe awon to lo fun ni ogbon to lo fun ni oye ti won lawon eyan to represent won wa ri pa won ye emi won ma ngun ke se pa ko ka won ranse Olorun ma ku kere rara sugbon won nilo eniyan awon looto e tewo si ni iranlowo a dide fun o
1: amen
0: gbogbo ise to ba nse laye ti o ba ti si olurunlowo ise be o le gbemi eniyan tori pe o nilo eni to ma assist ye in anything isada ko help e lati ba sise abi ko ba lo si irin ajo abi ko help e nipa owo abi ko help e nipa imoran abi ko connect ye ko sen to wa laye ti o nilo olurunlowo e tewo si ni olurunlowo anyamo re alaanu re ibi kibi to ba wa bo so tele lori oju anu o ya lo pade e egbo o ti mo se wi ninu iwe numeri yen ori kokanla ese kerinla si ketadinlogun Numbers chapter 11 verse 14 to 17 e farabalẹ ka kilo wi
2: emi ni koko loru gbogbo awon eniyan yi
0: o lohun ni ko won le ru gbogbo eyan eto ni o si wa ko gbogbo eru yen le won lori rara ogbon leyan ma se awon kan mi sugbon bi bele pe to ba ku die ki ogbon re o to lo bere je ka bu Jacob so be bere lowo Olorun o nilo ogbon o ah eru po opolopo yen bi ti capacity e ba to lolo ma se capacity lolo ma wo a ti wo capacity e in to le gbere in to le gbere in to le gbere yes
2: nitori ti won wo ju fun mi
0: won wo ju fun mi yes
2: ati bi bayi ni won o se si mi
0: aha
2: emi be o
0: emi be o
2: pa mi koko
0: ah o bere fun iku a whole leader of a country ko de ma bere fun iku pe iku lokan oluwa ko pa o en ta so fun fun e lo gbole ti e pe you lo wa ora 20 years ko to ku but o fe ku saju ojo re tori pe o ti ro pe owo wo ka mo e wu ye ti poju fun ki se talaka ni kan lo ran lowo olowo na o ni lo ran lowo ama oba aje olowo oba aje middleman oba aje talaka to ba ta ri mi gbo iran lowo ti won nilo loruko Jesus adari e wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ka ibe ni fun mi
2: bi mo ba ri ori afeli
0: Yes.
2: Ma se je ki emi mi ri osi.
0: Yes.
2: Oluwa ti so fun mo se pe.
0: Aha.
2: Eh adorin okunrin ni awon agba Israeli jo sodo mi.
0: Aha.
2: Eni ti won mo pe.
0: Yes.
2: Won se agba awon eniyan.
0: Aha.
2: Ati olori won.
0: Aha.
2: Ki o si mu won wa si ago ajo.
0: Aha.
2: Ki won ki o si duro nibe pelu re.
0: Yes.
2: Emi o si so kale wa.
0: Emi o so kale wa. Yes.
2: Emi o si ba soro nibe.
0: Aha.
2: Emi o si mu ninu emi ti be lara re.
0: Nisuru, that is impartition. In Thomas said, "I know the 17 year impartition. Only lo eme, ni lo eme to ju olo. Only lo abara, ni lo abara to ju olo. Yes, ibati mo se ngori oke to ngba du afagbara eni ko ori, but olo ti wo ni agbara, awon to bi solo yi won le mi mimo, won ni agbara. O de need there. Yes.
2: Emi o si fi sara won.
0: Emi o fi sara won.
2: Won si ma ba oru eru awon eniyan na.
0: Awon ma ba oru eru yo le da nikan ru. Yes.
2: Ki wa ki o ma se nikan ru.
0: Kala buara de le ha. Gbogbo eru le to daru. Ti emi e de fe pa eru egbon, eru aburo, iwo nikan na ni. Ko si oluwa lowo, ti ran aye re lowo. Iwo nikan lo da ko pa gbogbo awon mo re. Iwo lo nto won egbon kankan ran lowo. Aburo ran lowo eru ile ori e lo wa eru school ori e lo wa opolopo obirin eru okunrin ile file ru ha to ba ri mi gbo o emi so tele bi woli aye re pade ran lowo o le deru ru lo pade ran lowo lo pade ran lowo lo pade ran lowo lo pade ran lowo lo pade ran lowo lo pade ran lowo lo pade ran lowo lo pade ran lowo in the name of Jesus
1: amen
0: and I want to give by so pa oluwa
1: oluwa
0: won lo lowo mi da
1: oluwa lowo mi da
0: ibo lowo
1: ibo lowo
0: oluwa pe wa
1: oluwa de
0: oya oya oya oya oya oya
1: oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu ebi mi mo anointed, but still he needed helpers. Bo ro se wa lori eto wa pa nilo iranowo oro ro ko leleyi oro ro le gbe awon erukan onilo eyan lati ba gbe mose so mo pe gbata wa loju ogun togun yen le lati losi eyan mo lodide uri o wa nbe aroni o wa nbe awon lo ranowo iru ogun be ibati gori israeli to ba ri oru olowo aye eyan ma n da wa ni enawo jeji bayi so pe oluwa oluwa

Egbo ki la waye waye kini pataki wa ninu aye ile aye ta bara wa yi bi mo se nbi yin na le mi na nbira mi kini koko on ta waye waye eja ronu si ka si mo pataki wiwa wa ninu aye yi tori ba se wa ye la ye bo pe boya gbogbo wa na la pada lo bi ti ati wa o bo ti e je wi pe ko se n to mo ibi to n wa tele sadede la laju ta bara wa sugbon ni bi ta bara wa yi e ba ja se pele pele e ja se jeje bagbara ba nbe lowo yin loni e ja lo daada e ma tori wi pe eyin le wa nipo e ma tori wi pe eyin ni won gbe le lowo lasiko yi ke wa fi ma ni awon ti won ni to yin ke ma fi ni won lara oruko le yin ni e ma foruko yin se igberaga ipo le yin ni e ma fi po yin se igberaga tori pe eni loni o le ma lola opolopo la won kan ma ni lagbaja dami tamedo dami o ba bira re lere wi pe nje wogun ti ida won kan ri se ki ise sembe e ja gbagbe oro ana ka mu to nipon ko la o le sun wa daada ojumo re ni gbogbo bi kibi tetin lanfani lati mo gbo mi laaro yo mo ki wa o e ka aro ni gbogbo ile kile ile kile tetin gbo ile ise jordan 105.5 fm oju opo tiktok leyin wa tetin lanfani lati mo gbo wa tetin wo wa mo ki yin o ojumo re aku weli weli ojo yi olorun ba mi o ti fi apere han osu september ibanuje oni ba wa ekun ofo ose ko ni ba wa ire lo ma ba wa o wa ba wa a ba wa gbe a wa pelu wa a rowo na a rowo lo lagbare ledumare inu osu ba baba gbogbo to nje ba ba bi eru ninu re ko ni ba wa o lagbara ona e sa mi ani e fo wa adua le e fo wa adua le ami ni e si ere lo agbe mi leke ade ba lo ko mi mc rawo yin na re agbalagba omode ti pegbe baba e lo ko mo ki wa laaro yo ipe ko ojumo e ko abo si akotun otun inu iwe iroyin to ni ojoru ojo anu oni na lojo keji ninu osu kesan ati nkan junu ase mo su kesan ni ojo keji ninu osu kesan odun 2026 lagbara olohun a tu rodun tuntun opo odun la si se loke epe ile agbara kun laaro yi sugbon ta ba mu won royin tan a mo daruko ara wa ati awon ipele bi ta wa e je ma dupe lowo alasa to da ile ise yi Larry Johnson ati Peter Olaniyi pelu Razak Adejare ti ajo wa ni ile agodo oga wa na ti wa l'office won beun ti won tele wa awon iroyin ta ko wa ta laaro ipo awon iroyin to jade laaro ipo daada sugbon itawo wa ba te na la ka jade si yin leti o e si ma gbagbe abala gbeye o ibi ti eyin ara le o ti lanfani lati pe te ba wa da si awon iroyin ile ti a ka si yin leti tori o fun wo iwori wo ohun ta ba jo wo gegun na ni ogun adura gbogbo wa na ni pe orilede Nigeria oni baje ipinle Eko oni daru ipinle Ogun Ogun yo gun rege lagbare ledumare ilu Ibadan o mo dan ni o Oyo koni yo wa le o lagbare ledumare yo mo yo daada fun wa ni koni yo wa subu ati gbogbo bikibi te tin gbo wa kaakiri agbaye e je nbere lati nu wero yin Daily Post gege be se mo wi pe o n yeruku lalala lawon apa beun nibe gangan na ni won ti koko so eleyi o wi pe oni na ni ojo bi gege bi won se ko sinu weroyin pe Are Bola Ahmed Tinubu won se ajoyo be ni won ki eni to je igbakeje won iyen Setima ku orire tojo bi ogota odun eleyi ti won se loke pe gege bi weroyin Daily Post se se ni alaye won ni Setima
o na ni are Bola Ahmed Tinubu ni won ma se kini o ni won ki ni mesan mewa oni tin se ojo keji ninu osu kesan na ni ojo bi igba keji are orilede wa Nigeria iyen ka se

0: Yes, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
1: the voices you need at
2: wọle fun gẹgẹ bi alaga ijọba ibile ohun igbe lo gomina ni ipinle yen ni ohun anibe laaro toni o won ni ewo ko si esun kankan ele ti awon ajo ti won gbogun ti iwo daran ni orilede America ita mo si FBI won ni won ni akole kankan lori tinubu ta lo soro Reno or Mokri, na lo soro laaro toni eni to je asoju orilede Nigeria orilede Mexico iyen Reno or Mokri, ohun lo so pe ko si esun iwa ibaje kankan ele ti awon ajo FBI ele ti won ko to so mo are Bola Tinubu be eyan iwa kan da e wa buku o gbegbe oge loro o gbegba o gbawo oni don't say that lebo lo so oni ko so to jo o be na ni o Mokri o soro na ngba ti awon agbayejo pa awon ti won se city boy movement broadcast nibe gangan lo ti soro o nibe lo ti ni ewo ko soro nbe lakata awon FBI oro are Bola Tinubu ko jeyo nbe rara rara e ma fi lo won ni omo orilede Nigeria kan to fi orilede ile okere iyen UK to fi se bugbe o o ma ni won ni won ti ju sewon bayi o latari wipe won ni o sun o n wo oko susun to wa sun o ko si kasala e mo kasala yun ni pe ki njaba oju popo ko waye kola wole erukulu ni won poruko re won na ti ju si ewon odun mefa latari pe o sun ni di oko to si di pe ijamba oko to waye o pa baba kan eni odun 59 years oni baba na ti won ni baba na ku ni ile okere lohun na ni won ni ijamba ohun ti waye won si ni owo awon lopa ti te arakunrin erokolo na ti won si ti ju si ewon odun mefa pe ko re lo ma gba ategun nbe latari pe ko kie sara o iyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni eba ni ekunrere ele na wa nbe won ni omo odun 16 kan omo 16 years ohun na lo ti wa lakata awon lopa bayi o latari bo se pa eni 20 odun kan arakunrin ohun ni won ni owo awon lopa ipinle Cross River ate o latari pe ogun eni 20 odun okunrin egbe re ogun pa ni won poruko re ni Uwem Daniel Akpan
1: work all day every day till payday.

0: karosa
1: ya beji kilo de
0: daddy baba beji ni o
1: kilo se
0: ah tana lo ti wa hospital won de ni ka mo wa e saanu mi sa
1: o le to yen ni
0: ah o gle gan o
1: mo nbo gba ko titi lo san
0: e se sa e mi damu o
1: ami eyin eyan mi ni ipinle eko governor wa baba jide sanwo olumo wi pe arun ki kanle koko to wole to ni ijọba eko fi gbe eto ilera eko kale ki iwa ati ebi e ma ba sagbe fun itoju ara yin
2: awon osise lagos state health management agency lashma tun ilera eko gbe yewo won se alekun anfani si owadi ilera eko standard jara
3: ki iwa ati awon ebi re le ri itoju to peye gba lowo ti o ni rara
4: ma duro ki aisan wole to e wa dira fun ara e ati awon ebi re pelu ilera eko standard jara
5: lati fi oruko sile ko le rara lo si website wa www.lashma.com wa da awon ibere ranpe nipa ara re ni wa bere si ni je awon anfani ilera to peye
6: eto ilera eko ofin ni nitori na dandan ni fun gbogbo olugbe ipinle eko
7: ilera eko ni anfani fun gbogbo eyan omode alaboyun alakowe ati onise owo
8: awa agbalagba na nja anfani ilera eko
9: awa oloja na o gbeyin koda ijoba fi ro wa lorun
10: ti won ba gbadura kaisa ma wole to wa wa tebi tara ilere eko standard jara ni aye nitori na jara titi lo furuko sile
11: we kunade alaye eko si wa nile ise wa ni the good shepherd house alongside keja lagos sabi ke eko si wa lori ero ibanisoro yi 0800 ask lashma iye 0800 2755 27462 ati 0916 918

0: Hallelujah. Lone, mo fe ko gbadura kan yi. Gbogbo emi ni ko fi gba. Oluwa mo je ka ye so mi deni o laye. Egun ti ma so ni deni o to wa lori mi jona. Mo fe ko gbadura yen dada, mo gba, mo gba, mo gba. Egun a so ni deni o, egun a tuni si o. Egun a finise leya loju ale. Egun adani kan je adani kan gbe loju ale ma jona lori mi, ma jona lori mi. Ah, ogun buruku ni. Keyan dagba ko doju ale ko dani kan mo gbe aye. Iyi obi ni pe kan mo so pe ma bo lodo wa iyobi ni pe kan mo kole fun kan gbomodo fun gbogbo eyin abi ame gbadura yi egun ti mo da nikan saye loju ale egun ti mo da nikan sun da nikan gbe loju ale egun ti mo jeya loju ale epe ti won ti se fun mi pe ma rare loju ale oya jona jona jona mo gbadura yen gbogbo epe gbogbo egun gbogbo orodi ninu aye mi egun eje to fe fi mi rare loju ale loruko jesu oya jona jona mama gbadura ina jorun ohun oluwa lo jade yi mo so bi woli oluwa oro ase ni o egun to so pe wa jiya loju ale egun to so pe ninu iponju lo ti loju ale egun to so pe won tu o si o loju ale egun to lo won so de eni ofo eni adanu eni tawon eyan sa fun loju ale loruko jesu egun na jona laye e elomi ngba taye awon mi o ba nitun won ni e mo so mo o aje ni ya won gbogbo ofa to wa lara re to so da je ni waju omo ofa tan mo re ki la ti won ilu ti won igoke ti won ni lari ti won serere loruko jesu ofa na jona gbogbo ofa to so da je ni waju awon omo re loruko jesu ina ju ofa na run ofa ti ran awon omo re ki se ofa ti awon omo re ki ra anugba ofa ti awon omo re ki serere ofa ti ogo awon omo re ki yo mo so bi woli oluwa ki ofa yen jona oluwa ran mi si mama yi oluwa ran mi si baba yi gbogbo eni gbo woli o to so pe loju ale lo wo film ani yo wo sese film loruko jesu owo re ko jona gbogbo owo ti mo pa omo latori akobi dori abigbeyin owo ti mo so awon omo deni ofo eni osi eni rare eni pon
1: www.jordan105fm
0: jesu abi amo kan gbo mi omo oni sa fun oloju ale loruko jesu awon omo oni deyin ko bi mo ti so ase ti gun jesu oluwa wa amen mama ni aro la tos
2: everybody this is the sweet and it's about to get all funky today great music and fantastic
0: egbe ni fun woli to wi nigba ti oluwa wu si oluwa ni kede bayi fun gbogbo awon abi amo won a gbo e
2: tori tips in making you the best entrepreneur you can possibly be
0: pe minimum re e ku aworan awon omo yin mo bo ninu adua laarin ago mejo si ago mejila olorun mo je kaye gbayo lowo mi mo je won gberin lowo mi ohun to ndun mi ninu mo je osonu mo mi lowo omo to ti yan to ti anointi latorun wa lati pa mi lerin olorun mo je kaye opa mo mi lowo mo bo laaro la tozi di ajo gbadua papo o ri owo iyanu olorun ninu aye re to ba di on the 21 si on the 27 adua fire to fire akori afurugbin a fe gbadua fun omo wa alabi amo prayer conference mo mi se adua e mama wa fi ojo meje ara aro yen wa fi be olorun lori irin ajo awon omo re ki ran won se gogo won yo gogo eyin te ngbo mi lejeri omo ni oruko jesu o nta fe fi gbadua loni na ni pe oluwa mo je kaye ba mi kede ku omo mi se ri awon omo kan logo oni ogode bi wi pe aye dowo gogo won gogo igba tan wa laye yen ko se ni kankan to mo won sugbon tan ba ti ku tan bayi te ba ti lo sori social media FIP gogo eyan ni won ti mo ri won won ni oku lagbaja san ju aye re lo ah mama gbadua dada kaye mo bo kede ku omo social media ti baje bayi te ba ti wo be e ri won ma post awon omo kekeke ti o mo yan ri gan a wa gbase polowo a gbase kede won ne bo kede ku omo o ah mama e oluwa ni ki gbadua fun gbe owo e lori e ofa to so wi pe kan bo kede ku omo laipe yi ofa yen jona gbogbo ofa ti mo je mu okukun to ni ki awon kan wa ni koro kan de mo so pe e gbo pe lagbaja ku e gbo pe tamodoku ofa ti won mo tan kan du ni waju ile loruko jesu mo pa se

0: aye jona lara re mama ara re balẹ po be eyan ba waye le ta waye to ba ti bimo I mo wo sokoto ni aye owo yeri mo sokoto laye nwo ninu adua wa fon fi gbogbo emi e gbadua awon kan be ikoko ni won awon kan be ika ni won o le jade family to da awon egbon re le da family oko re le da sugba awon to wa ni aye ka ti agbegbe wa ika ni won o ibi tan mo re rin si ika ni won awon ore awon omo re ika ni won iya ore omo re ika ni won se bi omo kan ni ohun ati ore ejo lo le won won de ni won fun omo yen lo se dudu won ni ko fi we o de fo se yen we o be si ni saisan iya yen lu ore omo e fo me se yin na ti raye be yen mama mo je ki ara re o bale aye o gbodo bo kede ku omo ewo kan ti o gbodo sele si oni yen ni gbogbo irin ajo aye re ya gbon ti we mark wi mark ori karun ese karun di logoji ya gbon to so yes
1: bi o si tin soro ni
0: bi jesu tin soro lowo
1: awon kan ti ile olori si
0: awon kan ti ile olori si dagogu wa
1: ti o wi pe
0: won wi fun jesu pe
1: omo birin re
0: eh won wa ba olori Snago wu kede ku omo fun Jesu mo kan so mo gbo yes
1: ese ti won si nfi yo olukọ ni lenu
0: mo so fun won pe e mo yin olukọ ni lenu mo mo kan so mo
1: gbo loju kan na
0: bi
1: Jesu ti gbo oro
0: bi Jesu ti gbo oro yen
1: ti a so si wi fun olori
0: Snago wu fun olori Snago wu na pe
1: ma beru
0: sagbagbo gbogbo nti mo fe fayo ni pe awon kan ni won gbase e je a mo ba kede kiri po mo eku e je a mo ba royin kiri po mo eku e je a so faye po mo eku mama wa gbadua fẹ ko gbe owo e lori ewu ayi eni wi ebi to ba ti lori ofe ati gbo mi to ti le mu to ti gbo mi yen mo je mu yen ti baje lori e ogun yen ti se wa mo gbadua gbogbo edi ti won appoint ninu okoko lati ba mi kede ku omo mo ba ise re je loruko jesu mo mi are bale wo ni bo se ngbadua na o ti e ni action se ke ara re gbogbo eni ta appoint ninu okoko gbogbo eni appoint are ninu okoko lati ba mi kede ku omo loruko jesu mo so agbara re doku mo so agbara re doku mo so agbara re doku mo so agbara re gbogbo eni to gbera re kale gbogbo eni to yonda ara re gbogbo eni ta gbese fun gbogbo eni ti okoko sami si ohun re lati ba mi kede ku omo loruko jesu agbara re baje ipa re baje mo jemu re baje agbara re baje ipa re baje ero re lori mi ko jona e gbadua gbogbo ero awon to ronu ku omo lori mi ko jona wa mo gbadua gbogbo eni to reti ko mo mi o ku ero re ma jona gbogbo eni to penu lati ba mi daro lori omo oluwa je kile o gbe mi mama wo bo se ngbadua gbogbo eni to nu odi lori mi to nfe ba mi sokun omo o nfe ba mi daro omo o nfe ba mi kede ku omo loruko jesu ile lanu ile gbeje wa mo gbadua obutuari ku omo ti o ti print fun mi ninu okoko loruko jesu oya jona mama ya re bale gbogbo obutuari ku omo ti awon aje ti print nitori mi loruko jesu oya jona anjanu to mo ku to ti wole si mi lara loruko jesu ina le jade in anjanu ti po mo je to ti wonu agbo ara mi loruko jesu ina le jade e gbadua yi o oluwa ni ko gba ohun awon ape nipa ninu okoko ti won fe pe omo mi pa oluwa ti o na pa oluwa ti pa awon tan ti ya ohun soto ninu okoko lati pe omo mi pa loruko jesu olorun si ohun won pa ati awon ati ohun oluwa gbe won mi oluwa ni ko gbadua yi ni september mi o ni sukun omo ni october mi o ni sukun omo ni november mi o ni sukun omo ni december mi o ni sukun omo ni gbogbo ojo aye mi oruko jesu mi o ni siku omo wa mo gbadua eyan angeli iku omo e fi le mi le eyan angeli okoko iku omo e fi aye mi le wa gbadua yi mo wonu mo jemu ti omo re ki ku mo wonu mo jemu ti ki sukun omo mo wonu mo jemu taye ki fo mo e dajo mo wonu mo jemu ti aye ki romo re pa mo ru wonu mo jemu ti aye ki fo mo re se tutu jesu oluwa wa lati oni lo ako wi pe oro ni se gbe lenu wuni ako pe won soro nkan laye a o fi di e mule lorun aye re wonu mo jemu ti ki sunkun omo loruko jesu aye re wonu mo jemu ti ki sunkun omo aye re wonu mo jemu tomo iku mo lowo aye re wonu mo jemu ti ki sunkun omo aye re wonu mo jemu tomo iku mo lowo aye re wonu mo jemu tomo iku mo lowo aye re wonu mo jemu tomo iku mo lowo aye re wonu mo jemu tomo iku mo lowo aye re wonu mo jemu tomo iku mo lowo mo pa ni ase eto ati mo jemu okukun lati fo omo re dajo ko jona dan moni ko jona dan gbogbo eni to ti yonda re o nfe bo kede ku omo loruko jesu oluwa tepa eni gbere kale ninu okoko mo nfe gbase lati mo kede ku omo re loruko jesu oluwa tepa o gbo mi loni o iku omo dewo fun o wo fun o aye oni fomo re se tutu jesu oluwa wa ami ipade awon alabiamo 2026 second edition mami ise o on the 21 of september no ma bere iyen ninu osu ta wa yi ago mejo aro si ago mejila lojojumo let me tell you something ni aro la ku aworan awon mo re mo bo nu adua ohun to ma ma gbadua na ni olorun jo mo jaye gberin lenu mi mo jaye gba yo lowo mi omo to ndo mi ninu to nfun mi layo oluwa mo je foju sunkun e laarin ago mejo aro si ago mejila bo se de church re o locate abule egba tabi fagba laaro la bi okada tabi na pep tabi ko need mo tu e ola niyi last bus stop adetola ro church baba ade fi soye to wa ni waju oluro eyin ara ogun state eligba madia ijaye power line ma jo so kola alakuko wole egbe okada adetola ro church baba ade fi soye to wa ni waju oluro oluwa ran mi si o pe eni to sepe fun o pe ohun fe ko mo re oku emi e ko sonu gbogbo eni to soro di losan loru eni to npenu ibi fun o lori omo emi re ko sonu oluwa ko gbejareja oluwa ko gbejareja laarin awon ika eyan odaju aburu oko egbon oko loruko jesu oluwa gbejareja oluwa ja fun o oluwa ja fun o oluwa ja fun o ile oni gbe omo mi mo lowo jesu oluwa wa ami gbogbo eyan safe number yi e send the prayer request si mi ni ori whatsapp lori awon omo yin a fe gbadua fun omo yin a n gbadua fun won lowo to ba wo gbogbo social media nduwa wa ri pe awon omo la n gbadua fun lowo gbo number na ni eleyi pe mi sori number yen lese kese ta ba ti pari adua yi kin gbadua fun to ba pe mi ti mi o gbe a je pe mo wa nu adua niyan o le pe laaro la anytime lo le pe but e gbo eleyi to se pataki pipe yin o dabi ko wa nu adua enu ai foloro gbe gbamu oro ba atakara oran ko adua seju marun le mo tan gbe yen o sugbon ta ba je gbadua papo ogun yen ma se number na ni eleyi 08086096702 safe number yen send the prayer request on WhatsApp pe mi sori number yen ide ja ogun se awon mo re ro na lo imole tan sinu aye awon mo re gbogbo won ni won tayo ni oju ale erin ayo lo ma rin Jesu Oluwa wa amen
2: Alabiamo prophetic prayer conference ipade adura fun gbogbo abiamo to se tan lati dojo adura ko ogun arogo gbogbo je lori omo won ikeji ru re lodun 2026 akuri afurugbe disoa lala re lori omo ko mo le je eyan ko le ni lari irubi ni o to ba ti tasiko lati je won omo iko ni pa o omo to n tori re se lala pelu oni dagbere faye lujiji ki won le so ara re ati omo re di na ko se mu ko se fowo kan fa won ika eniyan luluwa se n ko si ipade adura yi ojo meje luju adura yo fi ma ro bere lati monday september 21 si sunday september 27 2026 ago mejo wuro ladura yo ma bere lojojumo wa pade wole akomoleyin folorun so ti gbogbo eyan mo si baba ilere ase ati olugbalejo baba adura prophet michael adefisoye orin emi latenu kemi rehobot atawon akorin ijo alabiamo prophetic prayer conference 2026 ikeji iru re ma waye ni Christ apostolic church anointing with fire prayer ministry abraham ezomo street off aden road adetola bus stop lagos olugbalejo prophet michael and lady evangelist olugbumi adefisoye telephone 003-462-8479 at 002-203-538 iwo to ofo mi je furugbin lori omo lo fa yo ka loruko jesus

ti ri awon ton bere lowo mi pe se olorun ki gba adua ni abi adua ki gba on layo ati so fun olale iwe pe olorun gba adua adua o si si ngba titi di sin olorun si nda won adua awon eniyan ti e fat ibi ti anu olorun da to olorun fi anu won fun gbogbo eniyan ni gbogbo ipele ati ipele ohun ta n bere o lokan yato sira ati wipe opolopo nkan ta fe ko sele a mo alude ati apade ba se fe ko sele ohun lo fa to fi dabi polorun ki gbo adua se ri awon isele kan wa ninu aye wa to je wipe bi yo ba sele ani se se gan anilo ati mura si oro ara wa po mi dada je salaye fun o ba de mo alaye ye lo si bi adua to n gba so mo polorun se dara si o o n bo e o sa si n jade layo ati alaafia ohun wole so mo polorun se da si e olorun o je ki ajalu to lagbara ju e lo ko sele si o itumo pe olorun se n dawon adua niye sugbon o ba kan ti oro ayanmo e to ba kan ti oro iserere e to ba kan ti oro ogo to ba kan ti oro ati raye gbe to ba kan ti oro ati ri igbalo to ba kan oro ati je eyan laye o koja pe adua die die abi adua kusekuse ti a n gba yi o gba pe ko mura mo so pe aye ogun ni ki se fun awon ti o kan je wipe won kan fe jeun o se be rara to ba ri omo kekere to wa ninu igba odo e aye o je ogun fun won won ri aye bi aye to je wipe bi awon ba mura awon aje eyan sugbon be ba ri agbalagba to ba wo oju aye gangan o la mo wipe ogun laye iserere le gan ati je eyan le gan so ori ohun rere to n leye so ori ohun rere to n naga e so ori ohun rere to n gbiyanju ati se ibi to wa ohun lo le to ba de fe wo ibi to wa iwo na ma mura oni jesu pe so nu we mati ori kejila pe ta ni yo wole alagbara bi o se pe ko kokko de alagbara na ta lo fe wo ile iserere bi o ba se wipe o kokko je akekanju eniyan ta lo fe gbe nkan re se bi o ba je wipe o ma mura gbo mi aye yi ifagagbaga po ninu e olukuluku lo de ndu ogoke oro aye yi dabi alaka ti a ko sinu abo tabi ninu awon kan to jile binu boke ti won wona ati jade olukuluku lo wona ati jade ohun to ba de nawo mu ohun na lo fe fa wale to fe ba goke opolopo lo je pe ohun ta nawo mu ati ba goke ohun ye ni o lagbara opolopo lo je wipe igba to fe goke ayanmo enikeji lo nawo mu to fe goke se lo te ori eni ye goke e gbo eleyi sa ki se wipe aye le ati se nkan re oni o gba awada o gba oni ipinu o gba ko mura o gba ko redi ati san idiyele to wa lori awon ohun to fe mu ye o ba ri eni to ni owo to kan je wipe o te pamose to ba de stage kan o ma pade nkan to le bi o ba mura ati ja awon nkan ye ma pare mo lowo wa gbo mi lale yi mo fe gbadua fun o ni tori awon nkan kan to wa ninu aye ijile gan o ba de mura ati wawa jile o le bori ogun ma gbo o lale yi gbo mi dada ko si ogun ninu ogun aye yi ati dide logun bene ma tori biti e ogun aye yi o si to ba lala ko fe je eyan igba ye to register si ogun oluwa so fun mi pe ki ma so fun awon eniyan tori o ma deru ba won ki ma so fun awon alaseyori oye to ye awon alaseyori ni wipe o si dide to rorun bene sa oye to ye awon to wa loke ni wipe o si oke ola to rorun o ba je wipe oke ola to rorun lo fe go a je wipe ere lo se se o gba eyin ta gbo mi lale yi e nilo agbara ti n gbe niga gbani sa ori enikan to goke o kan ri lori Facebook o ri lori Instagram o ri lori TikTok o n display na online ori awon celebrity bi won se n display moto iye lori se loro ko rorun to ba bere lowo won ibi telomii n wo ko to ja gbangba o le gan sa ebe ni omo mi to n ri loke ye to ri ko ja gbangba ye ibi ti iya ati baba won wo ko to di pe awon omo ye le duro nibi tan wa ko rorun rara so to ba wo gbogbo awon kan to ri ye to fi judge aye wa miss e
komisa awon kan wa to je wi pe won gbagbo ninu ise sugbon awon to wa loke ye won mo wi pe nkan to du ise lo o wa ninu irin ajo aye sa won mo be so iwo to gbagbo pe ise lo ma se o ma fi deyan aja wi pe igbagbo re o ti to won mo wi pe ifagagbaga wa ninu ire ola won mo wi pe ogo wa ire ola won mo wi pe eni ba fe la o ma mo bi won se nrupe bi won se nkore oro aye ma aye o de mo wi pe eni ba fe la o ma mo wi pe oja bi aye o ma mo bi won se nta bi won se nra awon igba kan wa to ja wi pe ilago e lo ma ta loja aye sugbon to ma fue onje ni awon to wa loke won mo wi pe oja aye o koja ilago lo o koja onishop won mo pe majemu kan gbodo gbe awo won mo wi pe agbara kan gbodo gbe awo bo duro ninu majemu olodumare eyin te lala oko oni mo ba soro o eyin te loyun oko sinu te fe bi eyin ni mo ba soro o eyin te riran la to da eyin ni mo ba soro o abiyamo to fe jewo mo to mo pe omo un na ma doke oni mo ba soro o iyawo to mo wi pe ohun ba ri butoko nile oko oni mo ba soro arakunrin to mo pe o ti wu ko le to ohun na ma jeyan laye oni mo ba soro mo wi loruko Oluwa agbara Olorun ti gbe ni debi sere ko wonu aye e o le goke lasan oni lati gba agbara be ni sa e gbo gbogbo igba ni mo so fun e pe en ta ba ro lowo a di iranlowo ru eni to ni agbara be ni sa awon agbara de po bo ba ni agbara wa je maye pomi o le si aye elomi sebi o le wase ko ma sise ko ma wu awon eniyan to ja pe won ji laaro won lo bi ise awon ye o ni jaja pupo pupo awon to ni ise ye gangan awon lo mo bi ti won ya eni office to si laptop re to sise fun elomi ko ni jaja sa eni to ni ise ye gangan o lo ni jaja sori eni to nwa ye to ngba owo osu ye ko si kan owo osu e o ba wa o ma ba oga ija oga lo mo bi to ma wo owo osu to jade ewo to fe ri okolo ewo to fe ri aye lo ewo to fe ri aye gbe ewo ni mo ba soro lale eyin ya ni mo ba soro eyin ya lajo ladua lojo friday a fe gbadua pepe meje ewo meje ati edidi meje a fe gbadua le lori oluwa ebu aje mi wo ipele bi agbara mi o ba gbogbo eniyan soro loni lati oni mi o ba gbogbo eniyan soro lati oni mo ba awon to la la oko soro lati oni mo ba awon to riran oko soro lati oni mo ba awon ti won ni onu oko to je wi pe aye won o gbo lori salary aye won o gbo lori ise ti won se aye won fe jeyan awon to ni rawo to fe tan awon to ni oko to fe fo awon to ni aye to dara to fe gbe awon ni mo ba soro ma beru sori to ba je wi pe ko lo shop ko kan pada de oni je o si ninu awon ti won ran mi si awon to kan mo wi pe oke ola yi a ma joko ni awon ni won ran mi si sa oluwa so fun mi pe be mi mi o ran esi gbogbo eniyan awon to pe e lori phone ye dadi e gbadua fun mi mi o ran esi won gbadua fun won sori awon ti mo ran esi oni awon ti won mo pe

0: karu peye o le da ni pa iranlowo orun loni agbe fun o
1: amen
0: gbogbo bi to tin bo mi bayi to ba le sami in the name of Jesus e anu to le salaye o sele si o
1: amen
0: ba oju rere
1: amen
0: ba oju rere
1: amen
0: ba oju rere
1: amen
0: ba oju rere
1: amen
0: ba oju rere
1: amen
0: ba oju rere
1: amen
0: ba oju rere
1: amen
0: ni bi to ro baya lo ti ti mo e loni anu fun
1: amen
0: ibi to ro pe o ti le ri anu anu fun
1: amen
0: nibi to mo wi pe iranlowo le gba be jade ko jade si o
1: amen
0: orun mi o ko se be
1: amen
0: se be
1: amen
0: lojo sunday ni ojo kefa on the 6th of September ni ago mejo la o si le anu fun gbogbo eni to ni iranlowo ororo ye ku 200 pere o okutu owo ororo ye ma se se meje number 1 back to sender number 2 ororo ye afa iranlowo okere number 3 ororo ye okunkunkun to ba ba lara re apo ra de sekese wo bi eleki sore si eleki so a se ati agbara to wa fun mi ni mo fi soro sinu ro na to ba ti le ri gba awon ilekun ko wa to ma se to ni le mo ko nu se si nipa le pa iforoyo la o ja gbogbo agaga o gbo mi bayi o ki kankan si to ba ka eleisi o ma dun e tori ohun to ma mu egbo mi loni ara mi si oni ago mejo ni aro sunday ago mejo woli olare waju aro le olare a ji soru afoni ago mejo lori le anu be si pe bakare street ni o ni igodo road ni genesis bus stop egbe pato camp state free station lo ma gba wa gbe okada oko ni ko lead e wa gbe le church tete de o oro to ku yo le to to ba tete sire ko de wa ko wa pade woli taru si o bi oluwa ti wa bi ami anu re se wa ile ku

0: Oluwa wa. Ayi li da. Egba iranlowo. Egba iranlowo. Eke. Ilekun si. Alaanu wa mi ri o. Angeli anu. Wa mi ri. Ilekun si o.
1: Amen. Ojo keji tan ni ka bere si ni iwe mo wo eyo kan ninu ose yen o de ni omo mi kan ta ti jo wa fun testimony bi lati bi o ti nlo bi o su kan bayi o wa fun testimony yen but ko si aye o pada si ilu e nibi to nbe o ti wa wo kini yen lori Facebook o ni mommy o ni ose to pin yen o ni mi igbodo da we tan o monitor won la ni kan lo ma we ose yi ah o ni ko je je be to ba je tori oke ogo oni mi le dawe monitor bo ni ma se wa se ororo ti mo gba ose ti mo gba mo ba mu eyo kan ti mo we yen mo sa fi pe oruko ogbo awon egun e mo ba lo send eleyi to ku so na ni fun iyanu olorun omo mi to wa leko ore kan lo mu lo o n sise gate man be oni oga yen kan pe oni pe ah o n ye ni pa na pe o n ye ni bi to n wa yen
2: ise security lo de se
1: ise security lo n se o lo wa wo pe ah oni mami oni ibi te ti lo n gbadura yen oni o ga lo to o oni ke sa ma gbadura oni to ran de won ma ba oni meeting ni Wednesday eleyi to koja yi bo se wa di ojo Wednesday yen mo sa ni olorun ori oke ogo te pari e to ba jo olorun sa mo ojo ki si se abo o ti pari ise iwo fokan bale bo se wa ti meeting yen de bo se pe mi ni yen oni mami olorun ti se o oni gbogbo awon to ti ejo ga si hun to tu je pe na ke congrats congrats ni be mo ni olorun eyi keji to ni mi
2: o se ta
1: o de mi ni lo ose to bo se pe oko e na nibi to tin sise niyan pe ati ile o ati moto won ma fun pe won se gbe contract nla foko e na niyan
2: hey ati ile ati moto contract nla won tun fa won yen ile lati gate man
1: o fa lo bi e won fo na ni moto
2: ah ewo
1: o ma mi ga
2: o se gate man
1: ah
2: o se gate man and this one
1: o lo won ma moto o wa won ni ko ma worry
3: Play God's lesson on the
1: to ma ma gbe won fun leni to ma ma gbe
2: lati je plan iyanu pese lo to lo sele
4: e miracle that because controversy
2: o bere lori e bayi
4: amen
5: For nine prophetic nights, we go pray, worship, receive deliverance from Tuesday, September 1st to Wednesday, 9, 2026 with Baba Authority, Prophet Samuel Adebayo Ojo, Abuja Total Freedom. This night, your time for liberation. Break through. Come with expectation. Live with testimony. Papa God will put an end to all your affliction and you go shout for joy. Abuja Total Freedom with Baba Authority, Prophet Samuel Adebayo Ojo. Date now, Tuesday 4 to Wednesday 9 September 2026. Time 9 p.m. daily. Venue now. Prayer Mountain, Orioke Ogo, by Old Secretariat, Area 1, Abuja. Abuja Total Deliverance. Prophet Samuel Adebayo Ojo, Baba Authority, go the professor. Call your testimony, sure, Papa.
6: I'm going to go to the house. Olorun se sa mi dupe o baba mi dupe daddy mi dupe o baba mi authority mi dupe sa mi dupe sa pe ku se sa mi dupe gidi gidi gan mi dupe o baba mi dupe sa mo wo mo yin aye mi sa mi dupe daddy mi dupe sa mo ne sa lati January ti e ti se fun wa Ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́